Kampahina kausaita. Manang yachay kuchu papa, maikaman señor kausay niyok kasahko. Ima watayok kama, ima watakama, ima punchay kama, señor. Ima ina situasyon pikasyakti kutahmi. Wanyo ipas ay pamuangkaku, señor. Un kusahkuchu, aksidente pichu kasahko, pas manay yachay kuchu.